subenti na jao oba de won ni suban be ma be jao na be ma jao so be sa ware fufuro ba ri be ma jao be ma to medical e ware jao ba no be no ba ni na obe nya mpranfo bebre mpranchi de obetwe bebre shaware ase kra me ma ni kra mo pewe wiwo shaware ase se oba ware fo e me ma ni still bunya wa omunya wa mewiwo how much more wa divorce omo omunya wa mewiwo na mo do so.

Dodo. Copa Kumana. Copa Kumana. Godong bidim bidim bidim gudum bidim madang gudum bidim bidim madang bidim bidim gudim bidim. Copa Kumana. Copa Kumana.

0: Oh yes, Melezi Mishu panel no asserti guys so aye crado unye hintasem preno etu a taking different level kra sana medoko pa e yo bajan training
1: in so kesiye bi pa oye me branches in bi na wawo e gunikon kesiye pa sa wawo nugume yam ne bianye wadi ne bema hunsu ishi amia wabe semi pe unye me beda
0: madame fune so minsawu edi mirra kabechi semu
2: kado ni ya wadi ya udi ni pa beji ya wadi ya wawo do hon beji eni ya wadi ya unipa ni uye.